0: Ho batlang ka tsosa ka gaolo. Everyday yo ka temo se le baolo. Pow!
1: Don't get it.

Bates madikela uNomi ngembelani lokuthi ngamela kene ngela uyazi kusukela namhlanje indi lokho ungayinotice ngoba kusukela namhlanje kuneke uyazi bana uhamba wedwa kuba sasaza abadlala ingoma ezihambisana nomphefumulo womuntu awunandanga yabona umculo odlalayo uhamba kamnandi negazi uyapholisa utsho njengamandi ayengewonxanyelwa ngoba ummamelisise uyeke udlala indima yawo emzimbeni kuwo ayijonge uyayenza mani le nto kahle kahle unesiphiwo babalo yabona ngapha kwalo mboko unesiphiwo umntu asekhaya yangathixa ngakusekelela akugcine ungapha kwalo mboko lixesha elide dangu.

0: mapilipili.
1: Nonama ba.
0: Hey mapilipili. Hayi. Mangena mapilipili nami. Hey, mapilipili umzibuhlungu. Fanele. Mina ngola cala la kana ningwapha ngola cala lo masada rena ukula cala. Silululu. Umamuselo Mahlaphi. Hayi. Goyo vutha ngulibona ku. Mama Muselo Mahlaphi bethuna ke hlale nje ke. Endunoncumo. Amamune zandundu. Aba umazo selo mahlaba thula silolo. Tata.

Siyabuthandaza moyo namandla siyatela chiko yini ubasifhe ngolu hlobo ukhona siyatela moyo namandla siya